0: Mulle tatou rai ngata ke lau malo ho hai tai lahile leki te lau mai hoki lava ke e vai va mali e mai maki tatou ka kuailu ngata tatou ala leo tenei de tamana ki a pākome i tolo e ho hai tai hoki laki tatou tamana i te langi ki e te koe tamana kua mai hoki tatou ke hui loa i tenei i a tu la te hui a hui e tali tono hoki lava kuna te aloha ma te toko hui le mua tatou tamana kua mai hoki takitaki atu koulua ma takitaki mai hoki koulua o laku mai hoki tatou ke hui tau i venei lunga te ala leo ka hoka longolongo mai tatou ka ai ngata ke lau ni ai tuko tuko mo ko te ava no mo le mo le tamana ka tai ni
1: yo ko ha de mena kai ko e ma tu ka tai ko gin ma to no ko ma ho ki ta ka he wa ko lu e ja ja i te nei e la yo gin i ta la ka ta ni to no au te na ku ho ma ta ka to no ta to e ta su nga ve nam ka ka na te tu a i ko te na ku ho ka la ye tu ai ho ki ta ko ki tu na te na ka te nga nga la o te ka lo lo ki te ka ta ro ha to ko i ta u ko te mal mo te pa yo to ke lau antonu hakalonga no mai taimi tēnei, kāina atu mātalala ienei, kā tamuna atu e iau mo tātou kāinga tēnei ki nei. Kāi mumu ko lawa te pale pale ake hau he tai ki tātou te mana i te langi, wako tūlanga o tātou kāinga ilunga o taupo, e manungi a lawa haka he tai. Mātou e hoki e tangi mumu au, e vena hau ki te aloha te tua, ke tuka tuki te koutou toke lao, nā lo mātou muna atu e ina, kā mahi tau mālulu, te olama te mālohi, ia, wako ki lawa tūlanga o tātou tāhe ilunga o hinu ke he. Nat mata la ko yenai ko te tulanga tanto ka ngai tau po ko te halulu na ka tau nuku ai tulanga he polo kalam na he kapito ma la kilua ka mai la ko ta tunia la kilua ta mai ti na pepe yenai se tuli ho ki te na ko te mana e ko ma ho tanga ka ma tau ki la wa si tanga nuku ka to ki la wa ka ma tau wa he to ya ina ya be na ho ki ka ma tau ki ta la hanga ka ka una te tua ya o yo ko lo ma te me ka ai te he pe ka ho ki na i lu lu ko na ka ma tu na pa en ha ka tau la wa mo na Tūranga nā hōhōnga i e nā he mahani lawa he mahae ne okto ke lau ka hae hae ni mea e nā tūla o tinu dana lulupu pe he peka mo tūranga nā o te kaputi ka tau mo nā ka hainga e o karo vilawe ki tūranga tātou hō. Tau nuku mati mo nā mō ki lawa te tūranga nā tamunanga i e nā mati tālo hanga o te soko lo mati mea kai. Mana i hoki lawa te mea kai me le tuwe ki nā kuni kapatu nā ka hainga. Nā mō lo te tūranga nā mea kai te hainga te mea kai te nā he hōro mati polo kalame nā he au ni mai e mātupu ki a ana ve nā hoki mātupu ki a papa. E tu ha pe takini ma lawa i he hili e ka e lima i e vāenga. Vāenga mō mua e pō ve hani pō hai he hili e anga lawa mō nā hoana. O hoki la hei ni preschool ve nā mātu ke lawe ve kau ki lani mō Wellington e Kua hoki te anga nuku ia, nga hili mua nga hanga tamu tau te tuha le anga hanga, tau pale anga hanga, tau ki te tua, ia, hoka mai te tūranga o toke lau, he hili tau ki toke lau, pena hangi ma te anga nuku a toke lau, ia, nga hili tau ki tūranga nga me tau a miusika ni, nga me tau hi, wama tūranga tēnā, vien hoki lama tūranga nga me tau taha onga. Ia, nga hana ilo ki te ahi ahi ia, hai loa tēnā haka wano, ka haka ikulo e nga hiwa, nga haka oke lawa e nga hana utama i ti te, vele ta tūnia, naki lua i te snaba i aheo. Mana e kona, i o me te ngā linga kona tumai te ia, te bili bili ia, ta bili bili ia, ia ilo te ngā wanan haka o tūlawa mo tūlanga o nā hana u liki liki, tūlanga o te ha tēna. Tau nunga tu ni, te mana i hukila nā hā tēle ni, me kua nā tūlanga hai ve haka o mā, haka o mo hoki he tue eina, ia ve nā hongi haka o mo hoki he tāra hanga te kauka, he kauka o nā te tua, lulu lima hanka toha, alahe te mea kai ia, ai hukila tu pāngu nā, ato u te hani mai nā peka ki nā kāinga ke, kawe ki nā kāinga ke, inu ti ai nā hui ahui. Tau nunga mati manuia te ahe na hanau. Ye te tai naku lahi kama e nga tuko tato ka nga to kila uwelan le te tai tai mga tato heo si kuma na ia lele. Na heo kua lewa na hao nga lele te heo si te tongi nga na ho le lua. Ye ma nga tono kau heo a te a tau nungu nui tu lai e na. Me heo kila kua kai tau ni ku kan nai kua heo hani kua heo hani tongi nga na pili te nei kua tau nungu ni muni hoki tu langa te na. Aka tu langa paki e ku tau hea kiri ki ne he tino ke tau mahai ko ke heo ki kore ne da e ia tu langa te hao si e wa kuna ma tu hoki e nei kua tau ma tu tu hoki tau hainga na hai mai la tau na hao si for a long time tu lo te kore te ngana. Tēnei lā kutau hiki i nei hoke ki lau i lunga te Facebook hea tūlanga te nāki hakiringa hoa tūlanga hea kutau kila i tūlanga te nāua koi lo ka hai hai hai kino ya ko tulang ka tena ko ka tulang ka hausi ka hai ayo ka hausi koi lo ka ka hanga ko lo to ki lo ka ni la ho ma man tulang me na hai hai tulang na mun ti hai to kai na ko ta ma ne ni so mai ne ki ta lo ma tulang na ye ko na ma ta lo ko ye na ka ko hai ki ma tu ko ge mai ha tu ko te na ho ho lo ma to ha lo ta ma na te na ki a mo ha ko na ko lo ko ta la ko wa pa la ka u pa ye ma ho ke te tu a te lo ma tu na tu no ai ka ai ma ta na u ye ha no hei tato mwe mtato hili mwa kipegi te tu wae puli koloka iyo ya nang alwe nga iya vena hoki tamano te naki ya aike iya vena hoki angami helo hato hoki matu tuku mta hana wa kot matu matamana na tonuwa jika ainga tonuwa ina hai kaale hiya tonuwa inuku atene kupama ike wala kopa ya te tu kaya kabe hoki takato hama ya matu matamana ya nga mooku makotou awa tato langa hai matema tehe tato ilo taimi kelana mai tatu tamana tatu welo lawa thai to ka kai tatu loke no ha oni oni di na he puli tatu tamana te langi awa na tani be nei ya te o te na tatu welo no banga mai na ka ko na te tu de tournament ke ka ma ke ke na me ta u te tu ani ya ka moni to na ha ma ta bo gi te to klau ka to wa tai me ho ku puku puku na kau kau na te tua ben na haukin kau heu a tea kama. Hoi na anu hoa dua o na o te atu toke lao. E loa lahi atu i tau po moko tau o iha hoki lunga o hea moa e ben na ma na toke lao ku tahe mao mai na tuli manu e hoa. E loa lahi atu i a tau po moko tau ka he mai na kupuri hoko lua to lihe ma to heo. Ma lo te hai toke lao bi. Ma lo te o mamu he nua wa he hoi ngohi na nunga tena. A turanga tena hai mai ko lua. Ka te lawa lawa te ono he aini, awa he ko he tino he laupa he ni tūranga i te tai tainu hai ko tu ai ona e tihi ki nā hawe na hawe ki ne kua hei kumaru la tō ka hei kua hewa hai atu ni tala ono tūtungi hau ki tātou ka hei ka hei te hei tala kumaru la tō e ka hei kua hei ni tala e mihi atu i te au ke ako taim te nei ko e loa lai atu ia taupo mō koutou hai huku pēr lātu se kupu manu nā ko te lā te kua ngoto ke hannu ko ia manā paharo wako kupu te nā ko hei atu kai loa te tua ke pui pui hoko lua tō lihe ma tō hea kai ko lua te atu ki tika aina pa taim tēnei torpa kome tēnei me ie nai wangana tu mōko tō hea kato hatu tō klau tō ha hoko lua tō lihe ma tō hea.
0: E ko hea loa kai taila hilele te tamana a e de aloha te tua kai taila hilele morna tala hoki kumahai koe ulua ke tuku mai moki tato kai vena hoki ke loa te tua i pui pui ma leo leo atu ki ma takitaki atu ko ulua tau po katoa ia kai mai hoki lawa tau hiu ngata tamana haka he taini tēne vai a heo katoa ia heo aki mai e hiu kila toka na he tino hoki tātou e la vea ni
1: ulele ni toha to klau toha
0: kaulua kahetai toha kaulua ni

0: na he tu ai wo to to kana to ngi na ko nga na mo tanga le ke te ta to ma tu a hipi te ne kia te ne ka lo ene me na hla ma to kia lu ta lo mi o ka vi e te te ho na ho ai li ni la mai te e e to ai ro pito a e te ni e ho te ha na u be ho na ho te la u e e ha va no ve hura to ai ki u ni na pe he ni ka e e hula tato di che na pa ngoma ye na kom ta pe na he ngata hula tato o mo ka hula le ni te na winga kona Wanga ke ki hote pote na kuo mo te hua hua ngi ni te nuko ko na to la ke ka hula le mai ma hau ma to loto even in Naki, go help Mahuta, who are here, Mahuang Hopinonga, if I shall I go to Potena. We want to have no Mike, why not? He don't know in Hakale to a lot of the Lau, Namel, my tattoo, and Otato, Alu, Loha to the Lau, Kyotato Tanata, if he might the Kupu to the Lau here, he would know what Tawa, me, heaven of Tawa, Tato, Tangolima to Rahana, Amo. Tangwemel Tatua, Manu, Kato to Namia, Mami, then I'll hear her to I. Kama mahal pag tato hiba tena. Ay na tayo ba nga kay ete au lava ko tayo lava ng mga tipo ni ni ko tato hiba kapito tena pero te etsi winter ball ko tayo mataliki weekend dun ko tayo ay halay lihay malolo ni aga ko tayo naila ko tato hiba ko tayo lima ko tayo ay toka ni akay ko tayo unot ka matalo aki ay ni tato tayo guwa maaya ma tatu ko toka iyo ang lata sa pati ni kai ko na puli kai ko iyo ko katao ko sa lapa ni kam la ya tala loa ni tan tan wau ay tapa no mai ko ke tap na pena ma tatu ki la ria ria tu tatu ko mahu ta mahu no aki ni ko te na te te hi ni tatu ko mahu ta tatu ko mai ria ria iyo o hai heo heo la ona ko ko ko to heo ko tu tu ko heo la vai e to ki to tiketi mai ho ha to pote na na lo ha kali a ona ko to ai to ke la ho ni ko te na la ke ye pe te mo hu ngata nga pai a ke te ko te na te to ke la ho ko lo mai ho mo mole ni ga ke ge ho tiketi ko ne po le ha u e ho ta na tiketi to ha to toka e la ho lu tiketi mai ko e ka mai ko ti no toka he hu lu ma ho ge ha la la u e ho la te ava no a he lima he la u la la bona tsi to he hulu ni te na le banga e o kai loa ma kai loa to mo le mole e mana ko mia to heao he hua he hua lava ni te na le banga e e ri kai loa to te pote nei te ka hanga te tio mo le mole le mai te ha ma ha ko lua ka ka te ko kuete na ka mai ma to ma to na ta mana na panga na kainga ko te tongi na tiketi ko te tongi na lau lau kahetani to hato kelau kahetai to hato kelau we tari te noa we hila huia a e te tato atu anga lelei to heo ma to aloha moni ki to kelau ni wa e hei hawa nei koe to kelau e o ma e hawa ki tato hota he kako tato e hawa to kelau maka lango lango ki tato atua ni tato la he mataku ni tato he mataku tato he popole wala tato loko na hati donga e hawai tari tonu kana hawai nga mga kachiro te kato atua ona ko tato atua e mo te nora vai kute manuia. Ni kute na lahe vai ngai launa tira tutele, i eipi te tua manaki mta ka moe moe ni, na kati nunga umai hoai, e i eipi a te angale lem te aloha tatu atua. I o te lahe vai ngai, ko tuku watu ni hele pehe, hili se hai mai, e a te vai ngai tere tio, kodoka.
1: Iyo, ei, ko te mato hea la, te mana ia o haka hea launga hoke wa, e mau atu lova koto e, koto haka hea launga muli muli hoki lava late ne, ka kohe kita taimie, kohe ki pātu ki e ni, ma toi titi lele oi. Ki la tau ki la ia ia hua kawena tiketi, ina e teke hoki lava e ka watu ka e, heo hoki he tala vei e ko kua puli, ne, e mana e hoki la te haka hea launga te ne, ke toi haka manatu atu ko, ne, ki te ki la tau lava te e lava e, na, hopefully e hei e ni excuses hoki e ia e hoi mai, ki te vaenga te ne ni, ka ke aloha, heo heo ni mai ko malango lango, he hili lava ntuku atu, ki te ki la tau ki te e ia e.
0: Iyo. Maka he tai te mātua wai, e nā tina kua, e lea mai ni, e nā te alikla te tohi tike te otahi, e nā tina hoki lava e ni, e lea mai wai, nā tamai tuk nā lau lau tau atā.
1: Iyo.
0: Hea loa, e hei he tino, e hai hana loto ni, ka e koki tātou uma, ko nā mea uma e ye te tau, ni. Loto nā ka lehi, e loto tātou nuku tātou uma, ni loto ka ainga, loto nā kwa konga ye nā tau nā mea uma le, hai, ka wenda le atu, ke kero na kautu mana apa yang aku hanga game hanga game tato sa nga tupe ke ta to te kenga e hoa i ni kai na lea tu au i te lewa te te hao ngā tiri moto ke lau kato ai tau hea ngā tiri hepa ae ngai e hea kiri tupe ai makahano ke hao he le ni moto ke lau kato a ni ko te hiva ka bitua te ia ni wakana wanga ia ki nā te nation ko nā laonga e he hohi ia e tukuru ke te langona hua tia te tino ni e ko te nāku gale e hua te wanga e laho lahonga ki toke lau ki o lātou nuku e poti nā ka lehia tuku ni wanga umai e nā ni hoka tinonga ni tau tuanga e hei ki tātou motele lei o tanga tau maka e maihi mo toke lau ni tu nanga ni tiu te lawai ni wanga tau haka tino kai o te wanga te hei hola hitu a iau awa hoe da to ka nau mo e miti ke ko he hale ha pito mo to ka lao ni he da to hale he ko nga ha ha pin ai da to ko na va na ko ta pe da ma nga lu ke ko miti ni ka e ta ho ko ke lo ma he me ai ho ai ta ngata to ka lao wa ta to ya ke ti ke ko na la la ka lo te hili ko he ata o to ta ngata e ho ai mo ko to ni ko te la e mai ke ho ai te tali te e hoi te mātou hoti nonga e ni e te tongi nā ti ke te fundraising mātou he hiva kitoa ka o te mea ngali ai te hiva te waka tātou mā huta tātou e ka kai hia hia hiva hia hia te hui le mō ni hei mea ni rehi ai kai ni e te tupe e te tongi ka hui la tau mue mue he ola e maua ni ko tēnā la te wāanga heo heo tua i au ni e mahi tātou ke le te taungata i te ā te ā ni kai ni ko te e hongi nata te atua ki tanga tau tuka tahi te poto a te tomai ma te hina hinau ni e te hai ka nā mele lei e hoi ki tātou mga lua ki tātou kiei mō tātou tangata ko te wangala te e hai ki tātou kiei ko he ho oki e hoi i tōla te huatia o nā kato aloha ki tōke lao ni a wā e mahi tātou ke lea tātou kia ki tātou kaina tātou hanau ki tātou nuku ki tātou kalehia ko tōke lao ni e o mō tangata uma nā me o mai e hanga mue maha ka vae ma reke ki tātou ia nai hoi tātou tamana mna mātua te koe tātou hinua i te konga nā wanga ia nā e o mō heo he tōke lao e manu ia e heo he tōke lao e heo kama o ki lani e kote nalte wanga he tu ai au ka hai launa vena koe kona he puli ko ena he puli ko te ia wato ele atu ke mana tua matue mana tua ke haka tupu maha ka langona atu e te hahele ngata ngā paia ki te koe ka hai iheo te hau tike te mata tongi ka he tai hai koe iheo te kitina kawe ka kohe ki tongi haka mole mole tau mahai ke te tongi haka mole mole ni e hai kula e eni a uope ko ai lava vili mte leho ni kiei maha ka iloa vela ko tango alu ngai hoai ni kowe i ahe o ma kowe vili ke te ai mai ko tongi ato tiketi o e te hitine vili au kie kwa iheo tiketi maha ka iloa ya unga vanga ye nani e tamai lava au ke promote ni wa kwa inye la te kahano i promote hai tatu haka tawa promote ki tatu ni talohi haki la to lihe vina ki aluti ko uloh ki hai ulo tiute o ka iloa maha eke ni ko iheo ulo tiketi tatu hei loa ki hei patonai a pena per mo me gare tai la hilde to ke lau ke vanga ko hala ko he ka longo ka manga lo mai tau lua kau kauna tau na vanga o mai nei o no te lotto i vivi naki ko te lotto hina hinau a ke tau nuku mai ko manuia te hiva ki te to ke lau ka mai ke he ola ni ke he ola mo he tupe la va ke he au ki lotto te a o te tuhi toke lau mō nāma mitinga o toke lau au ki lāni ni kai mō te tātou tāpena tuk te hapati tāi au ke aka tahi mai pēr te anga pai e ki tātou umalele e te hapati tātou no tāpena ma tātou o te talo ma tātou hoka nau ma ka mue mue pēr te tātou atua ni waka tātou e ye te tātou atua ko ia ka tātou he hani ngā hili tātou la he mātaku ni vena la pui pui te kau hea ngā tere tiho manuia ko tau te atua a te hea kuna ngalua ngā tau tua ai i hama niha ki tere lau katoa nā tamana mna mātua nā hoa nau loto ka ainga ka hei hiki mātua mtona loto nā hale mai ko hā nau hoki ni ke iei pia te hea ninga mta kumalolo ngā te atua hili hili kehe ni kai o taimi nei e kwa tuha kai tai lahi lele to hā mito ke lau ke o la tia pek tātou te aloha te atua kai tai lahi lele
1: kai tai mātua ia ke aloha ki te atua ke pui pui malea leo ki nā wala hoki ka hevali hoki tēne vai a heo. Mea manu la ka tātou he tau e hei loa ki la i te ilunga i te laulau tēnā. Ni a ka tātou kua mo te pō katu, ka e haka he tai. Ni a ka manu e hoki te atua, te mātua, ka he tai lai ni.
0: Tahakolua.
1: Tahakolua.
0: Hani.
2: PMN. Tokelau.

0: O Jesu, o ia o le ala. Ia talia Jesu e avea ma ali ima faula. Io tato volanga. Lea ua mai au nasi le viinga ma le faaftai au se faasifonga au alo tato watapuia mo le tato atua. Ai ale upu mai le fionga le li. Peo na fita i tunga i ai le sunga i le ostaulanga o le fiafi. O le tofi, o le sunga i a pasta tofi lau tui limu mo li mau la tu tia tia. O le faafiangainga o le kalesia First Fruit Church i a ia malamalama Global Mission. I Moskio i Dunedin. Failo leo fatau wa a fa leo aisa tato faaftai le tofi o fa malo mo li mau. Faaftai mo le upu fa malo si au tai ala inai pela tato malanga o faya nei au le soifua au auna o lana fa nau fa atuatua. Faaftai wale ole lea saunia le leo le upu fa la e au to matawina ai le tato fai nga malanga o fa au au ya maise foi mo li mali soifua ili nei masina rona fitu o le tausanga. Fa manuia pele tua mfua ilo ntumu ila usunga malifantua malinofu alu ilo olua faafale le maluai ili tausia o le tovini ale lii ai ato finga o lo fapio na ngā lue ele kane sia wao. Masi foi tau tua ina o le tala le lei ele li, ngā lungalu le ea, e ala le tato por kalame faftai tapua inga e kane sia fia, sa mo e so se tafar ke lope, faftai, faftai, tene lava, ia o lo mone atu alo faanga, o le fisa nei le sunga ele fatonu, fapia sa lua onga ia aso, ia, o lea e ata atu lesi atali o lea tua, lesi atali o lea tua o lo sa o le ala o lo uina faftai tere lama faftai foile tato technician ya sera latu if so soani de tato fainga lotu ia toi fatalo fatu sa mua ila ufafonga tapo imail nea fiafi mapuane sauninga fontanga maftanga fifia awavi inga ole li ipeon masani ya ila nafana ufatu tua ile ne yaso pa ia pasipatia ile lofo le tua le vayaso alu atu maona fe au masani le neo muli mailo toso ifua masumato wola nefo i vayaso fou ale masina fou ua amatalia e uifo ina faina isi vaenga o lalulangi ono tawa inga ai mai se fa mai fa nga e o soifuanga nei ai ta tonu lava lo a pirpile ina pe alo o tau soifua le tato tama o le langi o tato po karame ne fiaf a mai a tato vivi inga o le tua ai mai se fo yo se fatu lima ia o tato talafo a fale iva o tato po karame o toi tepa o le review fia so atu msina wati ia afas fulu o tato talo fono te talo fawafuta mai le faasunga le faafengainga ia e mese fo le faritua le faafengainga eti fui moro makasi ia ua fo ile vaenga taua o le soifua au auna ma le soifua faatuatua o na tangata mai a leo le prokalame tu neva le po fisili matali o le tuspa ia faawau le vaivanga moli atu le soifua ele asofou o faatali tali mai maona lava singa ia o tato prokalame na famali atu la leis tato to sports o lo le awai mai le tato fai plipoti o nolo o nisi toto noa o le o langa nei ia ea mai le sa la usunga le fatu
1: ma lo fata ia ma nai a le tato tofi fo nefi afi ma nai a fo il nei amatanga o le o le asamu mumato o le asamu mwone ma sino you like
0: ma di
1: tu mato fu isa uninga i le tap nang fo yul le sacramenta ya mese fo ya sounding of dedication so nisi fo yo o alum fa na o fo yo le o sounding ta o le nisi fo ka le sia
0: ya ya
1: le le te me e fa na na mai e pe o le mai fo fa na o ya o le nga lu nga le ma tu sa fa ya a e to mo mo di vo le le to yo fu na tu le tu a fa ya la tu a pe fa pa ia pe a dedication fo lele yo le fo ina tu lele tu alum fa na wa o pepe me me mo ta me me fo iti ya ya ya tanto ya ma fa a tanto pat pat ia fo ile ya ya ele ngati a inga ya a ole e kalesia la tu te pui pui la tu to fi le fa ia le pui pui fo alum fa na ta fa ino fo tal fa ta si ya tanto kalesia
0: sa o lele ya ole ole me alo fata wale ale tu al soifu o samo se tu lo lo fa fonga samo pe fo na tala tala mai Yeah, it's all too, too, too, I'm at Tupulanga. Ah, let Tupulanga, Malay Tupulanga, Fatino, I pair. Ah, Lotato, Toffee, my lily. Yeah, a wale, le, ele, ele, gatile, il tarale, ah,
1: you,
0: for the sake of tarale itself. But ole, ole, ole, tangat.
1: Eh,
0: a pen of my day, upon neas, ole, ale, ale, let out to you.
1: Ma ne telefoni sa vali ma le fau moli moli sa fi ta tunga ye ya le sunga fo il fa ferenga
0: ya si si le fo I po ma ne fo le si va en ola na fa sole fa pe ele o e kalesia
1: ma ne
0: o le ala I o le tua so si si anga va ai ya fa tino ya wa le maliuse kalesia mo Mo tato. Ah. Yeah, ole chau chala le ava male fa alo alo fo. Ne fia fila fa funga anga sa mo. But it's putting it into perspective. Ah. Ile le sur tato fa inga malanga o fa pene. Ia asa un olo aia. Le fa inga luenga le matango fio fo le upu moni mai. Le upu manava ina. Ah. Ole fina galo le atua. Ah. Manava ola.
1: Alin.
0: Ah. Ya, dia la wa mai. Wa ese foi fa long long ne fi. Ya,
1: mana ole.
0: Ire vivi foi le wa e o si tu nga ne mai iva se tu ro fa fonga nga me se foi pa io vala winda. Ah, we mata o mai suafa. Ai ole. Ole simplicity or fea. E ole fa mana tu mai. Ah.
1: Mm.
0: Ne vola tu si le wi fe le wa la le te alo ne te. Ngani. Ah, mana. Ya wai, spaya ona sauno. Ole mesina tu na fa pia ona au mai matua. Ah, au tau sanga fia. Walu ni la luse la tau sanga lu tara le samo. Ya,
1: yeah,
0: ni la luse la. Oka, ua matua. Ah, apo sa ona le awala. Ia ah tau no le mafu anga le le fa ye pian nga luenga le au fa nga luenga ile aso mo le aso.
1: Tau longo longo.
0: Tau longo longo. Ia mtato nga lue I pia mfatino I pia. Ia wafu ile tautua ina ile ngata ole upu maleanga nga lue nga letua. Ala we kalesia, onuu, ole nei community tato te iai.
1: Ali.
0: Ia umantua fu netu la mata watu I penga tafailangi olo saili manuia mai singa ngase ngase ala fionga il palemia ole malo tutu tasio samo. Te sunga ila uli ala mali eto. Ya moli ya cholo fanga ul chacho por kalame. Ah, sa no no fio ngale. Atun.
1: Ya. Taile li yo no le wa. Ma wo fo yo wa tu tai fo nuwa ya ma wa fa so sol mo ni fo ya singa. Sa ilinga matangi. Ah, le.

0: Latu.
1: Talo.
0: Talo fo ye mese tatu mafta talo talo la tele mo tatu wo tunu. Pa wo to fi mali fo tele me uma il terminé e wi lava fo ye inisi vaenga. Ya le ola sanga lava so i fo ngol tatu jai. O pa pena lava ye la to fo e talo longo ya onisi fo i e le fo la to ta fo wi la te pena. Ah. Mandi. Wa ya wa fo le le fa tu manatu ya mame ya mautino o le le sa le le ta penal sa sa mo so se vanga o lo ta pena ya i o ta tu tu.
1: Ya yo fo lo fa tu fo ta tu por kalame po e ma fu ta mai mota nga singa se po fa ta otolia fo ilawa ma mota. Ya ma wol ma fan fan na le lofa fo le tu al fo mai fo mai. Ya va pena si si at. Tu fa fo winner malos. Ya wa ne va ta wol malulu. Ah, ole vai tawa ole tosi ma fan fan. Ah, ye ma fan fan. Ma fan fan wae. E ole vai tawa ilele yo atu longa tun. Awo matua. Ah, longa la vale sa ole winter. Ye ma tawa tu foi pena tu foi lang. Le malu lula wae sa mo isa sa mo 2 weeks ago. Sa ole le. Ole le ya fia fia ma lu ole fia fia. Yo sa no malu lu. Ye ai la swing ai ole tawa.
0: Yeah, if tau il lima mantua tu sol temi pito
1: the winter nea o
0: pito ima mao leo tatu mao isa mi malela o le temi wa le shortest week le vaso lente ne ilo no winga o asona le pupu
1: wa yaso le
0: futasi yuni le sa pupu amata pupu wa yaso ya le la wa amata ntue talatala wa amata ntue tau malamlama teisi amai tau la ifa fofo lele i le afi afi wa amata fo ntue pia wa amata natue pungi sa ama leono a wa sa ile time le vaselin tu a tu sa afali ma upong sa mai
1: wo ah
0: ya wa fa ta us voi to fanga i ma mapu el ta to what no le nava ya so ya pe ya fa pe na so i fo ah ele fo la tu te sa out le tu a matan to to fo i fo i el ta to a mi ta to ya ma tu a nino le ta to le time no swing o time ah de la saving a time ni ya ta to le a mi se le fa si wa fo no ya ta to la lang ya to
1: ah
0: yo ta to ni si la pe to i sa te ole ah o le ta to Lala, ya for ever fang of fienta to Vaya la swinga yo la mali, Matpunsa, I tell me, ya Luala in loaf, ah, ya live villa, oh, la refugia. It is to a lula, ah, yeah, well, what it was Samala to put America,
1: America,
0: Falangelani, Falangelani, all the northern hemisphere.
1: Then Baba, ya to Lama to a heat wave,
0: heat
1: villa, Mali Ruta to a Matua villa,
0: yeah. Fafiang ain na mele so I vok a wala time mi sato samba matua ve vela tanto samba ine ya tesemba ya la matua ai samba ma ya le se singala na le ya le na faifa unga amerika le vai time ne to samba a time fo ne fa unga to samba
1: ya le vai ta wan ne la to kane na fa le awa unga ya
0: le wa pesa ngale weda all season na
1: ya matua vela le a Masina nei o le aswana o Amerika le aswa i ulai.
0: Oh, okay.
1: El 4th of July, remember?
0: Ah, Anlafi.
1: Yeah.
0: O nei, nei kuso, nei nei Amerika.
1: Nei nei o Amerika. Ia, alwa aso leo tuona, masina atoa lente atu nei. Ina mata mai tapenanga.
0: Ia,
1: o le lua se lauli mas furu tau sanga. O le tuto o tasi o Amerika?
0: Yes, 250 years.
1: Ia.
0: Talu ono tuto o tasi o Amerika o kasoru.
1: Ioi. Asi sira la ia, e mo ia i fua fa tau sanga. E young world. Lai titia, e fua la foi. Lua se lau ni masfuk tau sanga. Au lua se lau tau sanga tau nu atu tala leima. Ma pala langi sa mua. Vave ia na alu globalization o la langi.
0: A fua la kusa e lua afe kau sanga ka lua nga whanau meie sua kwa lua se lau kau sanga. Wa langa lefu kwa afe ola. Ngo ingo le si se lau afe balu se lau tau sanga pe a balu se lau motu. Tau sanga fa ko a o i Amerika kala le. Kwa kuko kasi Amerika.
1: Ia si si la fue la iai. Ili fa ta vilinga le aluai. Ia ole mea la vai tasi. Ile soi fuanga le sa ili ili wa maadi e fo i upo ar tofi nea fi afi.
0: Ia.
1: Ia tatau pe ile mole ala. Wai te le afe langranua e ole soi fuanga. Matangi ese ese o soi fuanga. Ia but there's really nothing else. There are
0: le mea tonua le na mafasoa I fwoi mseta se usua nafi la fiongoto vila na mafasoa fwoi le tatu nunga fwa kerusiano o le mafasoa la

0: sole. E ka anu furi fa e ngol vaiso.
1: Aya, wai ango mai so.
0: Le leila, mau ia ka anu. Ai fai se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mi oila son fu.
1: E a afia maisi pe a e lavea ma le ma fai una e fai ngaluenga. E maua fa matalanga atoa I le acc.co. .nz
2: Patalo fatu Samoa ele na yafiafi ole asupa ia ole ali ile aso lima o yulai lua afe lua sifuluono alumaya o tato talafou maya o waifanua awala ufaa sausaunga Patalo fatu Samoa ele na yafiafi ole asupa ia ole ali ile aso lima o yulai lua afe lua sifuluono alumaya o tato talafou maya o waifanua awala ufaa sausaunga talamomua ole Patalo fatu Samoa ele na yafiafi ole asupa ia ole ali ile aso lima o yulai lua afe lua sifuluono alumaya o tato talafou maya o waifanua awala ufaa sausaunga talamomua ole masina utuona ya yuni le anitali maloa ili mtanga luenga wa waonga fasa enisi ile au marine science ele universite o otago ite maitaifa ya onga mele universite ya wa Samoa the National University of Samoa le sunga ya Dr. Alelu Taise Willy, o ia ole faulunga o sailinga po research ma o se scientisi si inia mtanga luenga marine science at the National University of Samoa. O te maitai fo mai o to whamanino, na fawina mai malo na failunga maulunga o PhD ma ili Universite o Vitolie Wellington. Ilana saunoanga lale o tako sa ia saunua ilana pepa faulu talaina overview of marine research I Samoa. A mese o lamati o le au male ma minerali e ala I kasa ona manisi ae maise o suinga mafua mai I suinga malolosi o le tau o lipotia mai le fatele ina popole o pule a onga wa onga mawalunga ila tunu I le tele o mea o lo talosanga ina ma ia ila tau ma ala tau wa onga ni mtanga luenga male malo ae lo tau tele o lo tau mfai ina ia ausia ma anga ili leia wa onga male lango lango support system mofana wa onga yaso faipea o le ne report na mo mai society ilinga na fatinoina ile national survey of secondary schools lua fe lusulima leta ita ia New Zealand Council for Educational Research polo falie su suenga etu sa marvare sulono pasene o pule aonga eta le tonu o lo tele na wamea o lo tala sanga ina mai aonga ele ngata ilea o lo liputia mai pule aonga le fatele ina o lo isaure lango lango ina o tamai si aonga e ei mana onga fa pitoa tau soifua malo lo ina ma fau fau. Ae meise le telo fa fitauli o fea ngai matamaisi maisi lia manifas hulpasene o pule aonga o lo taro sanga ini fisosoani ae ele o mawaina le fisosoani kaya fatu stusa inisio au au nanga e peo tangata fangaluenga lau tele ia aonga ma au au nanga tau soifua maloloina hon ma fau fau o tamaisi matalavou tangai le upenga tafailangia mtangaluenga aonga mole ato anga ole neisa ili ilinga e to fase fulu festivals pacifica Umae ona se wina mafaalia I se upenga ta failangi o lato utala faa soropito. Lea na faala wilo alo ia ele maasina o tuanai. Lusuru ivo yuni lua afe lusuluono. Mais fata noanga on Pacific Days, PMN, male afionga zai taifono on Pacifica, Festival Aotearoa. Le sunga ya Philippa Laufiso. Na ia ta uai, o se ngalue nga wolota usanga o ngalue ili faala poptonga. Fata si ima mtanga lue nga leaonga. Ame se faala poptonga on nafa manei festivals ili atunu atoa awale se umaluina o nei measina o le tala faa solo pito o le pasifika malana fainga malanga e ala nei ta penanga faa pitoa po festivals o se sue suenga talue nei ala universite o teknolosia au kilani AUT na faa maoni ai o nisi one one lanu o loo I malai ta alo le faa nau lea au fiaitu a inga e pei o le EC Rainbow Sand ma creatistics o loo iai le asbestos e mafua ai le kanesa au ai mafai na fele leile e le taimi o talonga ma pepesi ai o le mana vaina o nei vaila au ona e aini la matianga tele so I fua malolo ina hafai alo e a fia pe o fao ngaina nei o neone lanu. Po e sila fia le fao ngaina e malai ta alo al whanau. Ta ofi lo le fao ngaina. Ta ofi ta mai ti mai ai. Ta nga I penga ta fai langi ale MB. MBIE male matanga luenga wa onga monisi fam talanga atili ile nei mata upu matu ya. Tala faiu, u faalia menino mai e sui para mia, o tai tai o le Act Party, le afionga. Ia Honorable David Seymour, o lo fina o malo si lana party, na ia fai titiem tanga luenga le malo, ma le fasi futolo lo iai nei, ile sulu iva, masa anua ia. O mtanga luenga tanga tupaswika po le Ministry of Pacific Peoples, o le ase atu ilalo mtanga luenga o le ata ua, o le Home Affairs, ma o le afianga ipea mga luenga awale malu paswika, pei ona iai. Watato talafo ye tu fasia mfali wina talafo awalo sila fia.
3: You can now listen to 531PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.

O ye se tala tele I fai, malo la tau sao, tatou tele o ilua, o lana tala lea. Ma ole mena soai, le tele o tau sanga o sui suenga le pisinisi fa tau watuai fai, ma pusa fai e Samoa. Malona afianga fa porukiki lau tele. Ma ia ngai o inga te tee, ili loto I fale le tula I mai o fa lapo tonga ta ua, ma ne ta ua ili fai tulangi le Pacific. O fai na mafuai se movement, fo ili ali tau mafai, e te tee atu, I pulenga fa kolone. O fai o se te tee, na mafua, pa fao ngā ina, ma mau aile au wala. Ona o le tau mafai le fuafua, ma le au tasi. So o fai tasi. O mai fai tasi le au fai fai toanga. Pe a fai feo na fai tau ala tau pusa fai. Tu su singa la keiti Yesu Yesu e ina I tala e fa Efeso o tai e tai tasi ma fa aliai le au wala ma fa foli ngai na mafua mai fa toanga le olanga fa polo kiki ale pasifika ili amatanga ole luse fulu century o polo century lona luse fulu 20th century sa fa polo kiki tangata sa mua I fai pisa ta alo ma fai au wala Fina finau, ina ia mwhaiona whata watu ala tau fua, wha ere neanga. Le taimira ngai o inga le mau, na vea whato anga whai, mano fuanga o te te. Ma futa ai, ma fua fua, ma tau mo whai. Awala ina ia sa ili se a ngā iluma. Ia wā o tapuni mai awala papalangi. Tau mwhai leo sa whai au whai whato anga Samoa. Fetu o ta I isi I isi atu nu o le Pacific. Lena mau mai e keiti ima lana saini. Na vea fatu a ngā whai. Manofu a ngā fuo fuo a te tele. O te te, fata si a ima le tau fie le au fai fatu a ngā. O le fatu watu. Fa le a ngā ina uta. O au wala te te. Fa o ngā ina le neivi ngā luenga ma ngā o singa. O se mea fa marusia e le pūlenga fa kolone. Ele I faa lia lava e faa ise manatu faa polo kiki. Le ise manatu o faa ina le au faa I faa toa ngā faa. O tala nei o loo momoli maile nei faa pepa o faa mtalanga. Sa le ise manatu o faa ima pusa faa. Ae o fe faa tawa inga. Leana sila sila I erita mai tai sui sui. Matula I mai eise faa ninga. O le amata ina o le faa malosia o te te e atu I fainga faa kolone. Ma o ina, iana sui suenga, e muli muli I afianga o le itulangi. E au fia I le salalau o le rhinoceros pito. Ah, peona I rifaa ma I lena solo atu. O manu fo I e fatama I a I fatuanga. Na mafua I o na afia fatuanga ma falapo tonga ati na I o laulangi. E pe I o malo au fatasi di pasifika. Wa vea le mafutanga le au fai fatuanga. Ma au wala. Na tupu ae ai ia le mālosi faa le tūlangi Pasifika. Stasi o vāenga o lo tā ua mai e keidi lana suesuenga. Na ia faa maumawina fo ile faa vāena o le kolisi faa fātoanga. Mua mua le tūlangi sa mua. Pio na sila fia lewa vea neima vāenga o le universite o le Pasifika I saute. O swata I tainga mua mua ia waonga. Mare ngā lulue whātasi e le tūlangi po le region, le Pasifika peona sila fia. Ia, o lewa I ai lalo le USP, ma fua mai ai nā, ia nei a onga. I le whamtalanga mai lā, peona I whafunga mai sa amota o whamtantala atu. Na ma fua mai, leo mai whātasi, o le au fai whātuanga. Sa ili amanoa, I whātau e la tau whā ele eleang. Ia, Ma ātili aina maua le mālolosi. Fātu wina ai se te te e atu. I papalangi mā lātou pule whakolunu I e waita. Ia lea lana avea māuala. Fātu wina ai loa lea onga. Fātu anga peon sila fia I alafua. Nena tūla I mai ai. Se tasi o matati a tele I te tātala whāsorupito. O se tasi o mta upo I silio na mata ino le tala le Pacific Island Producer Association. O se fa la pro tonga ma lo le Pacific.
na la tau langolangoina le pule.

0: Nucho chasia New Zealand. Motu langa tau fata wa inga fa, fata wa inga o fai. Esili atu ona tala feangai. Ise vaila ile vainga tele ore, ore saole au fai fatua. O maitu tu fata singa lue fata sima New Zealand. Fa peona fatu la ia ai. Ia lea foi malo si anga. Eleo si fatua anga fatu nei. Dea yolana fam talanga lea. So se tasi matanga ta umma fayo na awai. Na poto poto fatasi nu we fata watu fatasi. So sale ngata na ulato fai fatu anga. A ulato umma mafai ona benefiti mai ye fatu anga. Pela samo ato. Ha, ase yuri o esile fiele. Le vaenga lea le matango fio suesuenga. Ah, fa fonga sa mo te lo fo yo lo malam la manisi o chama tua a. Ise chala mal sui sui nga ma na ya sa fa piona a wai ne che mai cha.
1: Ma ne che le va nga le wai tano ye ito. Be a fu ye o i le wa ma chai le Pacific Island Forum. Ah,
0: yeah.
1: Be a fu ye i.
0: Yeah.
1: I sui sui nga fo i a me se i a le sai di linga le fo i a tamari o le atunu.
0: Yeah.
1: Ya o mantu ho la lo fa ya ya to finga ya le fa longa ma o lunga ele la mo fo ya ne fa longa ma su suenga ai mtu ma ma o al sa i dinga ma le lo lotto le o ya ya
0: ole wala le na o so ma ya lan su suenga
1: na fa folding ho le ya le la o ta to lo ne o me u ma ya na fo fo ma ya le fa va no so ta inga ne
0: Ya,
1: ia mese ia feuta na inga fa vai malo. Mese la lena mata mai o sa mo alta tu la vatu nu a pule ata tu fulele ila lo pule nga fa kolon. Le la u fa nga solo mai lava se yo o lava ke nga fongo lo fu la fa fa ko nga fa ila ko ngi. A ke noi. O le fa o le tasi nei komorti po se loa. E tu sa maleono se fulu miliona ya. E au mai e New Zealand, mai atunuu ia i Ecuador, ma Fipaina. Le winga la lau tala.
0: Ai Samoa mai Samoa.
1: Ai sau i Samoa. Oka lea ta mau a inga pe a tatu toe fo'i la.
0: Ia.
1: Pe o le sau na fo'i a le tatu mano. O le iwi tū lea tanto o fai fa'a toanga.
0: Fai fa'a toa.
1: E ili vai teimi le Samoa e tatu fa'i Samoa. Salo teimi na le lea na la vea mai le lipoti na i le meo.
0: Rhinoceros pitu. Mano.
1: I knew. Le sa fa'i nei fa'a toanga. Ai ai ia fu o niu malau niu. Ai pe o le mbea fwe le si.
0: Na ruese mai ai na.
1: Ta si na fa amai. Martamala lulu le mo waifa i sa mo lafa. Sa fanga. Sa vai o fanga lefu. Fu ile le nai toya inga. Ia nai fanga lefu na e pamu ho lele. E omi. Ia mnisi la vai la o parasite fu lele. Spray sa fa nga ina. Ia sona. Ia ai. Kam kau kia, ale winga lantala. So le la fa tamala ka ku teminge le fa. Ake le lona sao.
0: Ia, ole mani e le ole. O ta pisa le upenga ta fai langi le vea so tuanai. Ina ufa ala wi loa mai le press release lea. Ole soifuanga ta mfai o nei ta mali o Samoa. Pe ne mata ngofie. Ola na soisuenga. E fōringa e whawhai ngō fiele, ana muli muli tae o ia, le sao tele o whai, o le au whai whato anga whai, ma pusa whai. Le ana māfua mai peona e whalau tele, ia le forum. Le ala e sao noa ia, se manu e le ai se mātou fono pe ana le ai whai. Ola natala lea ma fasino atu le awala na au mai ai e tau vivinga tau fe faa tau inga faa tasi ma lor pasifika ine awala fou ma faa mau popo faa tatia ile faa vai mole aure faa lapo tonga le na avea ma Pacific Islands Forum
1: isi
0: vai le ata mayo tatai
1: Wa mamao lito fama le utanga sa fausi ya maye. Ya wala, ya le temila ni le ua kakunga le fongo le Pacific Island Forum. Kali ropo amelo ue fongo, wangwa talu a. Ya mameo faafta wa inga fwelele, ya mameo tulisi, mameo tulang fapena.
0: Peina fao, na fao ina e fa tulisi, ya le malo si anga ole ele ele.
1: Yeah, ilanga ole ole mafu anga voitovi. Manto foi mumio o natural disasters. Mm. Lea sa matua ilonga nala futu inayo tato fatu anga sa mua. Male faina lal tato talo le mio le mia foi le faita fora Caucasia.
0: Lenga
1: latu le lenga ili tau sanga le iwa se fulu tasi. Ile mai e le faiva todu.
0: Le si la vai tau lea na... O la fau e sao noa. Le tele lao nei faa mai. Asa iai le tatou korisi iala fua. Sa nafa. Ai fika lai le ata mai na fatu wina ai. Ma fatu putupula ia le iloa ma le sila fia. Ina ia faa pea ona tausia le ele ele. Ina ia faa tele ina pea faa ele leanga. A wale tautua ina o le atunu. Ya yeah, I was sweet la lo ya ya la fua I pay what telephone mata upu mata upu ne vai chau ne fai ye fai longa au tele lo pu tele o tele o ma amauti noa poto e se lau pasene ile fa ato to ai nole ole fa to anga ya matu langa eta tau ona to fo ye wal tato malusi anga lea ole Be I fikala ya ile nesu suenga watu e famanatu mai. Ile vai taule na before all technology, for everything. Au lea sa olai, mamau waile, le soi fuanga laulile.
1: Mali.
0: Ya, fa waupela si pepa lea. Fai mai o ia, itala faa salupito, e fai ngatata la faa salupito lupa asfika.
1: Mali.
0: Ile ngata ilona malam lama anga faa tala faa salupito. Au le ngaluenga keidi, Ole lu ita wina ai le awala e fa tu langa ma to e fa matala le tala o le tato a matanga a tala o le pasifika e yai Samoa sa no ai e ma sani o le cha umai ai tato le tala fa sol pico le pasifika ai o lo ia te tato nei tala e te tato o le tato mua mua e fa pitoa ma fa a fa ata waina ya itato ona fa matala e fa masa ni lava ona tala e taula e tawivinga malele lava ai olana suisuenga e fa mama fai le tautau tan fo le fa italia male mafau fau fa tatitia le pasifika sa fai mai le pasifika ole atato avea mavaenga ole lalolangi ai ya tatou lava tutuunga Panela na upulea. So noia Pacific decided to join the world through our own ways. Bela na yai. Wafi now. Excuse me. Fi now ina isa ilini awala fata waipusa fa. Yo mai fata si lo tu fatas. Avele la to lango lango ya New Zealand. O New Zealand lela le fa to. Ya ai Foi le ane la wata tangia mai. Le te leo le pao sa ia I tato au fai fatoanga.
1: Mali, mali.
0: O se toa e fatulanga ina lea. E matua I fetau I le lei. Ma atu nu o le pasifika. O lo o fatau tai e le fasino manga I aso nei. O lana fautua lea. Ae mai se lava le te leo tangata o laulangi. Le tu maua I pefisili e winga le awai. Maleva aia o tala faso lupito. To e fo ile ainga. E faso atu na ngaluenga. Ia wa umalola na fainunga. Relau to e fo I mai New Zealand. Ae le maa naia o lana tala anga. Ele I ule aunga maulunga. Ele I umale college Avondale. Ae alu fainaluenga. Fainaluenga atu nga tolu fata usanga. Ae to e fafangu mailo e to e fialu la university. Te malamalamala le melen ta ua le kose na alu fainu New Start. Sa ufaia le New Start tonu masina lea le universite o kilani mo ila to ufoi lea o to e fia fo ile aonga to tele ma to sa iai sa ufai ngaluenga tai peia o KD ele umalele aonga ai ofia tanga matua e anu to e maua le avanoa fafetai le universite e iai avanoa
1: tu sa le New Start ma le foundation
0: ese ole Pearl Foundation, the moila to we are leo mai sao mai leaonga. Our new start. Oe sa o mautu a onga o mautu nga luenga mai tu mautu careers. Ai mana o mea le pasi e toe anu e to tonole. Pe anu e tau mafai. Yeah, refresh. Rela e wunga ele upu. New start. E anu toe sa ili. New beginnings. Yeah, toe fo ilo o ia.
1: Okay.
0: Anu loa fai le new start.
1: Mana, yes.
0: Ia le latunga na PA, MA, honors. Mau masko sipi le road scholarship.
1: Scholarships is ele lau mau in Samoa.
0: Ele lau mau. Pena le to lima ni Samoa wa yai.
1: Damon
0: Salisa, the first Pacific Islander, le fionga atu su sulu. Damon Salisa, o le sunga ya Alex Fala.
1: Alex Fala.
0: Remember le na to malanga fantasy mar commerce. Ia, o le sunga la ya KD, ai miti. Mai ya, pau yo tangata e mawa e eilo wi loa au te loa wa ye nisi o na fa i longa ta wa losa
1: mo se road scholars e le Teresa I think Teresa vo le lau tu
0: oh yes yeah ola e fa ya o ngai ai sa fa ya o ngai nei ai lau fa ya o ngai Knox e Oxford sorry
1: Oxford
0: yes ai e fo I a Dr. Wanda Yeromia le sa malanga e fa tino le te va e ngā lan susu e ngā lan a PhD le na fai mai le University of Otago o to o teles asa ye fo ron tu a le sunga to ina I a lale Yeromia e to o teles a mua ua o olo rato so I fua I lea mau lunga I a lea la ua fo I mai nei te mai tai o Dr. KD ai miti mai ai ma lea la ua ngā lua le University of Aukilani ia ma faa peo na faa matala lana sui suenga wa peo le ole anga faa sui sui lea ma wasko sipi mtulanga faa pina a lela ufaa peo mai utoe foi mai ilona ainga e faa so atu lana ngā luenga ole taimi atua o lana tala lea o seava noa e faa so atu ai lana ngā luenga ilona ainga o Samoa tangata maletu langi pasifika na mafai ayo na fai ayo mea uma watoe foi ya Aotearoa ma ufaa malo sia o ia ilana matafa yoifou leo wangalue ile University of Aukilani ato nwe isi taimi le afiso tae fesi ato ufaa tantanoa ia ilea alo
1: mo malal falea
0: ia
1: ma ne tele tala angalea wa utoe la vawa e tanoa kwa e ta u fo le me le fe au le to fangu mai le vanga le sa no ye ta to fo le pe o le ala mal la sa sa ye ya o nga e taimi u tona o le ala va mo wa va no i por kala me investe mai se fo ia au na e to e fo ta i nai le ta ya a u ke ngo fo fo nga pa pese le le u mala fo mtu
0: ya
1: o le ye por kala me ale I por kala me fa wo se ye e o lava e va vai le so sofa to adwa ku alu road scholar the advantage for le tato ye to amata ia ia a o e lo to the way experience for no fee na palai ia che le fo fin ia fa tala ina mai o me le tala no mai ia filosofia a professor ma fa ya o
0: le si va en a tau o va en le sa no ye fa tu fo mo fa na u fa fonga mai o lo sa ili ili a wala lumana o se tala stasi o fa ya onga e si li atu fi tal no ya ila to u to fo mai because it's your choice le wa to fo mai ye ele misi se se na ilo le vai ngai na u malo ala tu la ta fa fa wa ya mai e fo e tele yo a wala ele fa ye se tonu te min nei la na ro no me vai ngai te le so fanga ai a fofo malta mai titi le tua umale ia 13 ia e fa fa in tane so ta inga ole e o mafuanga e sese ole si foi vaenga e si li foi lo walu sa o amale ia 13 fa ia uma ia ele to ye ni si vaenga e fa lave lave wai la tu lo fa ile a inga fa fa da u fa ia fa ia e alu mai le malo si se tau ia au tūlanga whapena ia olo I nāne le tonu au vaenga ia e au ngāre whātala no inga toi fui la lea o tala o fai whato anga o a inga manu una whao ngā ina mea sa ia I lātou o whanua o whato anga o anga nuu ma le mālo si whātasi e whātū langa ilu mana I whāporkiki se I vaila ia O tala e fa manatu mai ai ai tātou. Tātou mai le Pasifika, e le i fa mali e ina lava. Aisea, lano lo fa atali ai tātou, ono, ta ono fa matala o tātou tala o le fuafuanga. O tātou lava fa matalanga. Ia i o tātou lava anganuu. Ma anga tau sili, o lo fa apia na fa tino ai le o langa faipea. Ma o nisi taimi, o nā tala, a mata i se mea masani ai, e pei, o se fui fui fai, o le au fai. Leena a mata ai le sailinga, a le tamaitai, sue sue, tamaitai rufo mai o tō whamanino. Ia Dr. K.D. Aimiti mai ai. Ia, o le nasa mua. O le tātou tue tepa le nea fiafi. I le patipatia lea o faiva. O se tasi o afafine. Se tasi o lupe fālele. O whapea fōna i wha manatu mai. I e se vāenga tā ua. O loso i fua. Ma le tātou fāsio sio. Ma le tātou sio sio manga. Ia, wā le tātou o langa lea. O le sami ma le vau. Ah, tātou tupu ai afai mai. O luma fale ile vai.
1: Luma fale moana, tu a fale papa.
0: E tu a fale papa. Ai o lo afi fi mai ai. Le luma na isili. Le na sa ili malo ai. O tato tua a. Ma o tua ai ili kelope. Ona lava ole au fa. Ia manuia lava nea fi afi. So i fuo mai ia manuia. Ia wala. Ma lo fa aftai. Lea ua toi ono minute ona afale o sifuru. Ia, leo tau mai sunga fa fia ngai nga wa fo tato po kalame masani. Ia, ale ma toi tepa na, fa pia na ma au au na tuai ma sunga fa tonu ia se yuli, sa vea leo fo tonu pes, tone pesta fa aftai, le ma futa mai le nea fia fi, soifua.
1: Soifua, ia.
0: Thank you, that was...

0: PMN Samoa.
1: O le nau fai watu tatu pol kalama o le reina o tausanga fun talo pe on masan yai ia fia fio sa tai tasi pe on fi tai tunga yai fal tuga ya eti fui mo no makathi ia vi ia rei fa fitai no nang rei tatu o dia mai fo il nei tai au ia rei lan tausinga yai tatu ia fa fitai fo il marosi mari fa marolonga il fal tua fai pe on fa watu tatu pol kalama o le reina o tausanga ia vaya suuma e pe on masan yai I on ni tai hau, sauni mai fuli tato tunu, le fuli u mai teimi o tato pokalama masani, sili mtari o tuspa ia mune o tanga fitanai. Ia ifu isa muta au pefia, na oi fatara noa, ia tato ufa soa li iai, ia mai fuli lofu sili, tani mai tato tunu, pei on masani iai.

0: Sile mulai fono o fail to spot ia fenga enjoy mulai fenga in fono o mau ai fa apunga ere nga uia sona ivi Sile Sam Ole ngor so na so Yesu na na o mai ata mo titi re sa yai ia falawa mla reto fa ilva venga Sile ba op au Ya ro sile op au
1: Oiling
0: old to Mao Sara. Oiling old to Mao Sara. Let's have no for my upper ammo.

Ore tama o sara le sifi me ya au pa wa. Ore tama o sara to ru upper amo. Ofea o tus pa ia ma wa ai le fa punga. Ele nga uia so naivi I fe ngi twai ma fe nga fo. Sili me asem o ile ngoso o Yesu le na o moi el tama I titi le sa yei ia. Falao a reto ma. Oh yeah, so I feel about it now.